0: Yami. Rasine lolis.
1: Ola, nanda mito. Ana ni hapchi de teto. O chenggui xue xue. Sueme di shouge da guanda, xela chue be jie le tingri ri chue. Nimu sum chue bi na nangda yu ma zhe. Nimu sum gu jie le yang ya da jie nanga pe shi la, yong dong ha.

0: ngay khabar gyob jibi. Khonzu, khaan phob zang, logur kyun shosha sige. Toz le ayo.
1: Rangpa lo chi, nang mi das chiga dung me bie?
0: Lo si me, ngay pa mni, tui chita kye yo ma shi. Nam shi chung tui lo chol xin, tanda hai nal deyo shi. Ankhameng al dedu nge rampa yul chiyo sa tchengdu ya. Gap dedu shinga dina dea asam chu. Kibdwa. Yine pang chi la, er gu na zang guwa chudan ya chung yong ma shi.
1: Chudan ma dang di kechi ma shi, kechi shu di. Rangge nga dea chiyo si chi. Unne chi chung a, di yun chu di nye sampa le zibdwa.

0: Kila. Kila de pia gari mengi shu. Loji lak sana la. Bukju sha chui jini zile naya chui kumar ta.
1: Shi. Unai tau shi. Menga di shak chui chi zi angkhan da dukta pio ma shi.
0: Kira nga hing ma shi. Gen zu la teg la mo. Kami di jesu su. Nga sam shi la tam bi. Konga pang ya shi. Unai pang ya shi su su. Lak zi chang shu bi chan bri di. Dun se sa shi o mar su gi.
1: Nga pang ya shi seng mi do. Nga ka di bi che bi mi la. Soso ka ya sa che bi mi. Shi. Mi ga di. Shak shu qinpo ka ji qi ya yo ma shi. Yine nga che ju yong ji ji. Nga zu shi bi na ni. Che ju zeng ka na de ya gi. Tu zi ring shu nga shi. Mi ga di gui gu qi shu ka shi. Nyu ji bu lak zi. Yao yu bi yong ji gui gu qi bu du. Di tie la nga chang chu bi yu. Nye wu shu shi mi. Lo di na la. Nye nyu ji bi ni ba. An khan di du li nyu mi da. Che zang, sa che kan zhe chi li yi ni, em ji yang gui gu qin bu yu shi.
0: Kiran gu ni che mi na, ta kai zhu guo zhe.
1: Ta kai zhi yi, ma du lu bie de kan si. Ma xin ni ngan mi yu zhi yu. Po mo bao xiao que. Jiam lu la ma cha kong la, nga ku pa li zhu mi.
0: Er zi, teng tu du du yao ma shi bi, lo ji la su zhu duwa.
2: Tang tu lu yi ki ni ne zu ka zhi, nga ni ye, ga ro shi. Lu yi de yong zang, ki ni bo de bi. Dei lei ni mei ba, ran yin de sheng gu tie bu de. Ma xie, ni ye ke si ke ma lian bi yin ne, lai cha da qin ma bie. Nga yi ni lu yi le ga bu yi. Qian de zhan luan jiang dan ju ge. Di huan nga luan jiang dan ju, yi ne ni ke lei mei, ka ren yi neng. Qia shi ge bu sa bei ji le ke zhe qiu zhe. Nga ni me de men ga de mi zi ji de wu shi bie. Lu yi an ka men ka ge nuo bu shi da. Kia si nye mu tin che bi na, lo yi ge du lam tui shi zhu shi ba. Rang ge sang ding zhe dam xing ge shi bie, xing ge shi yi ne ha mo ge dong dong qi gi. Tui jun lo yi ge wang yang ming ge du yun le, gi gen yi nyam shi bi duan bi mu do. Tui ngo to wang yang ming ge xie bie ge zhe, sim na xi zhan yi gi. Do zi ne, ki rang yi ge ka de xie jie, pa lo zhu si le da. Lui lo pi ne, rang ke zhe qi ge. Nga e. Tan de sam deng ge yi xue xie qiu shi. Yi ne lui lo mo qi mi ne. Nga sim nan nong ge xi da yong ba. Dan ye xie ba nian gu ma shi, ye ya, guo gu ba gu xu ca.
3: Wei. Louis, 明天早上你去退下。
4: 我去路了，你。你去看谁？
5: 这不是抢我球鞋，摸着你东西，你不拿，你拍咱不下下。
4: 你看。我呀，你呢？你家，你送。

0: Yeah, well, yes.
1: Hengge kamsa, nga la zhe bo lue lap zhe ming zin lop zhi fang shu ra yi. Kim da lengge da lo mo so de pi ba ge su shu yi. Xiam le nye, ki na zo, nga zhe la zhe bo lue lap zhe lo mo sa bu du we, lem lu sa bu di khen zhe yi me, mo zhi shu yi. Nga zhe lap zhe, ji bian reng xin ki nan bai to ne, la zhe bo lue zhong da zhi zhi zu bi. Kan yin zi na tan de gen na le, bo lu gyu nye gyu bu che be ne zhu ngun se tui bu cha xia. Nga zhe gen na ngi, ke le ke zhe mang gu ji ge, la zhe bo lue ga xin ta tu gu neng ge yu za, ne dun de le tu gu neng ge. 现在俺最困难最恰到的点子，俺俺最解决不了，给几套检查行为如果了，卡地差别，不如给面啥不少感情。

0: 기슈 바르센탕
1: 왜?
0: 녀부도 왜?
1: 녀부도 녀부도 와
0: 윤도 와메 담바리
1: 야 윤도 와메 디고 녀고 뉴유 계좌시라도 와
0: 당중주기 미친부디 체부주행에 다 화능시 부탁부 감탕모 디난그 창마 중덤지 Nye thong bata ga, nye ning chung di wudik, wudiks, yuk jie jik chigi. Nye nga di neng xin, chang chua ki zi ma. Zhen de zhe we gik nyam, mo mi yi wan chua, gie bu sen pa zhu. Nye dian na, nam gyu dian gu ya min du, chang ma sen pa shuo ba.
1: Ga zhu me.
0: Ye nye chang me, Mora Li Chang gari sigi.
1: Mora Chang la mianza Li Chang thaya gari ya.
0: Nye gani yungu ribe.
1: Yungu chung.
0: Li Chang da hukto kibje.
1: Ra Li Chang le gyo gari yu.
0: Nga ngu ne gyo yu ri.
1: Nye gina zo shu. Da shen tung shi gyo rishi ra qin du.
2: Zhongun nam di gi tung en shang shi. Dile nga sim zhe sigir da. Nye kirang le shu yu wo, nga mok shep ting xe lo yong bie ji le, ji di mi nita, di su nge gu jin xia yu le sam chu, ba zhou lang na nye cha ri, mak ba yong gyo shi wa.
1: U ji.
2: Nye sang ba, me me che ge gop da, mi ma su nye ri sam chu, nga lang ji zhu nye ri xia.
1: Jis, jis. Nāng nye sūkīrši.
2: Lē nye shūba, sēdā. Lāng jī qiñbū rī, cāng bū qiñbū jī, yōgū gyū kāwū shirādū. Jī lā, sōk chā rāwā lē gā yō nye wī, lō chūngu dī zū, ngē mī lā, lī dā xiāng sī gō rī sām xiā.
1: Zī, lī dā xiāng.
2: Lī dā xiāng sī gī mē hā gu wī dū. Mā rī, mē chū gā ngā chīm kā gī sī ngīm dō mā nye bī chē, lō gā nye gā chū.
1: Gē shūng chī dā.
2: Ngō nye chē dā, ngā bū gu chī gō yāng chī.
1: Dā chī sī.
2: Nga tante di de jia su, nga mei mei di du, chong bu shi ra yu, mei yu po jie ku zhi kip king gu yu bei, di na su yi qi yu yu ma zhi, nye ki na su si yi qiu.
1: Nga yi qi gi, yi qi gi, yi qi gi jie.
3: Li da sheng, fu sheng.
1: Na mei la, ge deng
3: ki. Ra ka chi yu.
2: Ke chi mei, nga si mei, yu gui yu gui, nga si mei da, nga si mei.
1: Kriinda.
2: Nga sime.
1: Kriciya.
2: Nang dame.
1: Dasha, kriciya.
3: Siam zhe ka shu kwa de.
2: Shu, lor shi.
1: Kanzam tsui shi la. Dozi na dozi gang tu so kib la.
4: Nye xiao zhe.
5: Da mo tong da. Mo hu di zhe dozi kha zhi ga.
4: Kha zhe da, kha zhe da.
5: Rang kha seng wi me nye xing ma zhi ma som shi. Rang chen wa ar nim do. Lap shi mo chun du yo zhe ba. I zhe ha zhe da ya yo zhe. Rang ka sen shing yu me su su ha gu gu me bei.
6: Nga, gya ma gya da ngab chung a chu yu. Lop chen zho chung ma rbe.
5: Lep dong bu shi ki ji, yi kyu khar tang ga.
6: Nye lebe na lbe di yun de yi.
5: Yun de hua yu.
6: Nye nye nga da rin ma xin, zi ri nguyen kam zi gyu jeng gu yu.
5: Nye nga shi gyo da.
6: Yar nguyen da war de, tak rin pa yu chen.
5: 哼,我提交的。但是也没错没多。哼,但有说,山城娃儿对于老母一定多起过着吧。山亭我顶这边吧。山亭人接近忙不顶这,肯这这啊,大妈学的。我能举你,他个人。喂,他那年阿弟,睡三不人。

lup jing le jing ba ni lang cui tu le le bin bie chu gu lun ba ma cuo yu ren ti chu bian na lu bu lun ye ha jiang yu bu yu su gu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ko ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou xie si ki ge guo ti zi tong chu ne ngan ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang tie fu ku lin tu gen ki ni jian ba gu sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lup jie lup chi tang pa ma lu chi Peche lockdown tang gigin juwa sola den ne yang thak be si chi top tu. Ke si kie ki kiran la gawe lu den mi chi be chokbo si yue ba si na. Ke ki gawa ti sim la nyan ne. Che su kinyi mi chi lam su si na. Lari yang tu gu yue ba yi chi che cho.

0: Nyepu, mani kaya rangzhi. Kenzu shibzhu kanka chudo ching zhe ma zhe.
1: Nga zui chi, chudo ching shi. Dindres chi, kesi nga zui chimda xeba duyo me hebhi na. Nga zui shibzhu kanka shudu reba duyo da. Shibzhu kanka dawa sumna linki xhi. Mangshu le dawa chukle giga ma xhi. Tanto kesi kerangke mangdun kunsib reba duyo me na. Nga zui tanto shungshu la, chimzo xia yo xhi.
0: Kenzu tanto nga shudu gyabzhu uyu be.
1: Tari, nga zui chimlu chodan chukuri.
0: 雪巴,让你,俺们这儿呢,姓对的。咱们张江一,铺了场地,最临起啊,切多,清仓给,就能藏我当不一。当俺我没,就让咱们马过吧,许多节目用过了呗。
1: 주라파라,点你还是不对。那最近这头对,上街包了空了。
2: Timlu ra gyabda, jibien timzu tsebra xe, timlu gu lirim da zhubra xe urla gu xe.
0: Da longge, xudu gyamye la lian gyabdu, to ne bu xe, ya wu chung su. Tanto rungu ge tepsi dang ra xe, zhong da qing yu be, mune jie ra qing, nye du nga tang yin da.

0: lamsaju wa zho.
1: Le gu da, Liu Hai yong ge se ya la, tan tu rin bu de le tuo yi bong bu ji, kue sa lu yong jie, nim tu pyo ya ri si. Nga zu tos gu ni ka zhe do a, nim tu sim chok ri.
0: Di ni zu sa ap song za, zhong gu leng yu o ma shi, shang ge zhu gua yu shi, nian nian san shu jie, ki su se ga yong, lamsa yin da, yo chi.
1: Nga nim tu shu, ga shi.
0: Yo chi.

0: Liuhua yungsi ngay di, su su sur zebar zaga zay nyo du. Kho, duk zub chenpo yuwa daashi. Tari ngay, kho thakar ngay dintre tangza, kui dende hui lin loo shi.
1: Ahale, ngay shing su, kirang ngay ganzo ni Liuhua yung khuang zilang lang mao da zhuwa che chube.
0: Takashi, misi ngay di khuang zi sabay shugo, senpo chu che, laga khenza dintre chik shi.
1: Ahale, chen zi chele gantre dintzi yu na.
0: Ngay tanda tsang kyu gyabche, Lama wa shao zhung la zhizai qing yin. Nian zui gari yu ni, lam sa ki rang da zhuwa shu yin.
1: Nasi.
0: Shu guang.
1: Yubi ki shu.

0: Oya, ramle tengya, ramle mo chebri. Nyebu, ngale kyunga.
1: Ramle kyunga yubdi, ke lingu yubi.
0: Kyunga kazu yune, nyebu rubo. So le su na, sobtu soga dung su yuri.
1: Sobtu khar suga?
0: Shunu sa di, nga babu rubo. Nye, kadu yune, bobo chigi omar su chesu guri.
1: Nye diena, pyu bobo chingmindu, rangye nyele bobo chigiduwa.
0: Nga bobo chingye dung zhibia.
1: Yunga yunga, rang kengyu ca shu da, sabsa shingye diri.
0: Nga mambi dung yuma.
1: Yinda.
2: Ori. Yimin tari rimbar chonza, nganzui pomo kabash kebze, tsumdi shu ayu, a. Jig chi shu da.
1: Yunga.
2: Мы сейчас на газоке купим тандасили.
3: Сяңю,